0: utia ya nutubio
1: uye nana doye woda
0: utia wa chili chili nibenche ye tubio
1: uye